0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
6: and Best Cafe Black.

0: Tikman nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: Radio, 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Diri. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Wala nga sukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
1: Pampa-healthy!
0: At pinasara

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalang.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z sa One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z,
0: Pinoy,
3: Pinoy,
0: Pinoy, Gen Z.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you!
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Diet.

0: Talk Radio 99.7 News FM .net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One.

0: Radio. 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dotted.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang for sachet.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Shada, ang mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines, kan mga parada nin barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Lalaki arestado makalistig bason ana sa diring tugang dahilan subuot sa pagputol ni napuunin na kahoy sa barangay Magapo, Tabaco City.
2: Labi sa 2,000 na metrikong tonelada kan produksyon ni abaka na irehistro sa probinsya kan Katanduanes.
1: Mga night market vendors na nagtitinda sa bypass road kan San Vicente, Tabaco daima na pigbabawala na kan LGU.
2: Sarong wanted person sa Manlipot, Albay arestado.
1: Masbate seismic station ipinaliwanag ang rason na kanasaryen ng mga linog sa probinsya.
2: Provincial administrator na ngapodan sa publiko na magreklamo kung may overpricing sa aggregates sa Albay.
1: Sa lado nasyonal, Senator Gatchalian nanumpa bilang bagong Senate President pro tempore makalis ang bagong balasahan sa Senado.
2: Senate Durimon ipapaapod si Romualdez sa investigasyon na kan flood control scandal.
1: Big Fish na imbalto sa flood control scandal nakatalaan nakasuhan.
2: Pilipinas sa pupunana ang pagtitindog ni nasadiring oil stockpile.
1: UN nagpatanid sa matinding epekto kan El Nino sa kinaabahan na.
2: Sandigang bayan ibinasuraan motion na Representative Romualdez sa nahalionan na travel ban na kontra sa iya.
1: Sa lawas sa kanasyon na Taiwan na kinumpirmar ang nadwa ang nagadana sa nangyaring pagbagsak kan sarong military training aircraft.
2: Labi sa 10 katawo gadana sa mahiwasang pag-atake kang Russia sa Ukraine.
1: Dios maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kitang unyan ni na Miyerkules, Hunyo 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Rutas.
2: Ako man po si Bernadette Banahon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man na nailing man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Barada 30! Barada 30! Barada 30!
1: arastado ang sarong lalaki makalis kay ng tigbason ang sa iyang sadiring tugang sa Puroksyate, Barangay Magapo, Tabaco City. Binistong suspect na si alias Ando, 52 anyos, mantang ang biktima binistong si alias Adyagara. Sigun sa pulisya, nagliluwas na nakasabatan ng kanbiktima ang sa iyang matuang tugang asin kinompronta siya kaini dahil sa subuot na pagputol limpone na kahoy. Makalis ang konfrontasyon, biglang tinigbas kan na suspect ang sa iyang tugang gamit ang tabaka asin tinamaan ini sa walang parte kan na sa iyang pandoka. Nadara naman sa ospital ang biktima para sa medical na atensyon. Mientras tanto, tulus-tulus man nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad, kaiba ang mga duty patroller kan Barangay San Vicente na nagresulta sa pagkakadakop kan na suspect. Napag-araman man nan suspect igwa asin ang biktima igwa subot nin alitan na may kinaraman sa daga. Sa presente, nasa kustudiya na kan Tabaco City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.
2: Mientras tanto, na irehistro ang 12,000 na metrikong tonelada kan production kan abaka sa probinsya kan Catanduanes ngunya na inot na quarter kang taon. Sigun kaya Philippine Fiber Industry Development Authority Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Los Huegro na nasa 2,800 na metrikong tonelada ang produksyon hulit apig-ani magin ang mga nadanyaran kan mga nakaaging kalamidada. Dagdag pa niya na haros katumpad inini na 25% sa laugan na sarong taon na senot na quarter. Piglalaw man maninda na mag-abot ini sa 12,000 hasta 13,000 na metrikong tonelada ngunya na taon hulit ang magayon na sinalangkaw ang produksyon. Alagad, igwaman subot ng mga abaka farmers anday pa masyadong nakakapag-ani. Kadakla na sa mga igwang darakulang produksyon gikan na sa Karamoan, San Miguel, Viga, asin Barasa. Naging dahilan man sa paglangkaw kan produksyon ang mahal na presyo kan fiber asin nakisama man anatag init kung sa ina madaling nababalad ang mga abaka. Sa presente, nasa 96 hasta sanggatos ang presyo kay ni depende sa grado asin pinakahababa na ang 48 kada kilo na presyo sa probinsya.
1: Yan, tras tanto, day man na pagbabawalan ang mga partsyenda sa night market na magtinda ka na sa inda mga produkto sa parte kan bypass road sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kan Tabaco CPS, na nai-report niya tulos ini kay Mayor Ibragis asin sigun sa alkalde na bilang konsiderasyon sa inda asin harayo naman ini dahil naman inda ibabawal basta yuso na sa naninda ang napagtsyenda sa lugar na dahil maging masamo ka. Dagdag niya, nagkamautan na kan alkalde na maging organisado subot sinda asin bakuwatak-watak ang pwesto kan mga ini sa lugar dahil ang subot sa ruining pasaran asin kaipuhan na maging maayos ang lugar. Magigirumduman man na kanagalis na bulan, naging epektibo ang Executive Order No. 16-A Series of 2026 na konsain na nagtaong direktiba na poon Lunes hasta Webes na sana ang night market sa syudad poon alas 7 ng banggi hasta alas 12 ng mag-agahon na. Konsain, nag-agi man ini sa konsultasyon kay ibaan mga night market vendors sa kanagosto 21 kanaglis na taon asin iyuman ang napag-uruyunan sa naunang bitan ng hururon na.
2: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta sa Manilipot, Albania. Arestado ang sarong 63 anyos na lalaki na may kinakahampang na kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa isinagibong operasyon kan hapunin Hunyo 1 sa Banuaan kan Manilipot, Albaya. Ministro kan mga otoridad ang naarestar na akusado sa alias na Ado, residente kan ang Manilipot, Albaya. Siya ay narestara bandang alas 5.30 nin hapon kan pinagsarong pwersa kang Legazpi City Police Station bilang lead unit katabang ang 2nd Albaya

0: isa sa irarom sa medical examination sa Legazpi City Hospital.
1: Ipinaliwanag kan mga otoridad ang naseryanin pagyugo na namatean sa nagkapira mga banwaan sa Masbate sa nakaliis na mga aldaw. Ini magaliis na makapagrehistro ng limang seryanin mga linog sa probinsya. Sigun ki Masbate Seismic Station Officer in Charge Ronald De La Cruz na natural sana ang arugan na mga pangyayari urog pang igwang aktibong fault zone sa probinsya. Kung aktibo subot ang fault line, common talaga na nagkakaigwanin mga pagyugo. Basa doon sa datos, nasa magnitude 4.5 ang pinakamukusog na linog na nairehistro sa lugar. Namate ang subot ini sa mga banwaan na kanapalanas asin di masalang. Tatakod kay ni, pinayuhan na kanopisyal ang publiko na maging mahinaon asin di magpanik kasabay ka na pagrumdom sa dock, cover and hold in kasong nakaka-experyensya ni linog.
0: Mientras tanto, nangapoda na si Albayo Provincial Administrator Raul Rosala sa publiko na kung in kaso na may manutara na overpricing sa presyo kan baybay asin graba sa probinsya, tulos na magsaangat nin formal na reklamo sa saindang opisina nganing maimbestigarana. May kinaraman kaya ini sa naging reklamo sa social media ni na dating barangay kapitana asin na presenting barangay kagawada. Sigun kay Rosala, bukas ang sayang opisina sa siring na reklamo nganing maimbestigaran kung nataamahalan presyo orog nang wara naman ni anuman na paglangkawa sa mga aggregates sa probinsya. Siring man kung inkaso na maraman na nabakal ini sa hardware, bako na ninday ni sakop, alagada, pag-urulayan ninday ni kung anong opisina na an may kapot kay ni para sa maninigong aksyon.
2: Parada 30, parada 30, parada 30.
1: Alas 5:14 nina pagkahapon. Asiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal natod sa Indokan. Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, barada 30, barata nasyonal.
1: Nanumpa si Senator Sherwin Garcialian bilang bagong Senate President pro tempore makaliis isuunad ni Senator Vicente Tito Soto III ang namosyon na hindi makaliis na ideklarar bilang bakante ang nagawas na komite kana Senado. Nakakuanin na korum ang Senado makaliis mag-atindir ang 12 mga senador kay banan ang pigko konsiderar na Black 11 asin na nagsipot sa sesyon na si Senator Chis Escudero. Pinagbasayan sa rules ang 22 ng mga senador, makalis ang padagos na pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa asin pagsuko sa mga otoridad ni Senador Jinggoy Estrada katakodakan pigkakampang na mga kaso. Pinangaranan man ang mga bagong chairman akan mga komite kaibanan ang minasunod. Senator J.B. Ejercito sa Committee on Finance, Senator Vicente Tito Soto III sa Committee on National Defense, Senator Panfilo Ping Lacson sa Committee on Public Order and Committee on Accounts, Senator Erwin Tulfo sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation and Social Welfare and Rural Development, Senator Rafi Tulfo sa Committee on Public Services, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senator Risa Ontiveros sa Committee on Health, Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusements, Senator Chis Escudero sa Committee on Housing, Senator Mig Subiria sa Committee on Foreign Relations.
0: Yan tras tanto inimbitara na kang Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker as in late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapadagos kan pagdamuga katakod kan subot flood control scandal. Sigun kay Senator Pia Cayetano na chair ka na komite na katalaan ang hearing sa aga Hunyo 4. Kaibana na si Romualdez sa 34 na personalidad na inimbitaran kan komite marurumduman na enot ng pinahimutikan kan kongresista ang mga akusasyon asin nanindugan na bako siya ang nasa likod kan mga proyektong pang-infrastruktura asin budget insertions sa gobyerno. Inimbitaran man kan komite ang 18 na individual na nagpabistong dating mga tauhan kan Philippine Marines na nagtataram na naghatod subot sinda ng mga kickbacks sa nagkaperang opisyal kan gobyerno. Inimbitaran man si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na dati nang nag-akusara sa nagkaperang mga kongresista katukulong

0: can flood control anomaly.
1: Yan trastanto nakatalaan na magsuunad ang Department of Public Works and Highways ng kasong kriminal kontra sa mga big fish na involto sa flood control skandala. Ginibon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngunya na Miyerkules, Hunyo 3, kasasabay kan inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Nagsayo maman ang opisyal na pangaranan ang mga respondent as in sinabing ang mga ini ang high profile o darakulang personalidad sa Bulacan na isusunod ang kaso sa Aga Webes, Hunyo 4 sa Malolos Regional Trial Court. Magigirumduma na enot na ang inaproparan kan Office of the Ombudsman na ang criminal charges kaibana na plunder kontra sa mga prominentang legislador kaibana na si Senator Jinggoy Estrada as in dating mga opisyal kan DPWH. Enot naman na nagsuunad din mga reklamo ang ahensya ni na mga kaso kontra sa nagkaperang district engineers as in private contractors. So, huli sa manumali ang mga proyekto sa Bulacan na as in iba pa ng mga probinsya sa nasyon.
0: Yan, trastanto, pupuunan na kan gobyerno ang pagtitindog nin sa dining strategic petroleum stockpile sa Pilipinas. Makalilis maapektaran ang supply as in presyo kang langis, huli sa tensyon sa Middle East. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang nasabing kariribukan ang nagpahiling nin pangangaipo para sa mas pusog na energy security sa nasyon na naglalaom sa imported na langis. Sa erarong kamplano, ititindog ang mga pasilidad kan Philippine National Oil Company nga nina magtambak nina reserbang langis na malagpas sa presenting inventaryo kan mga pribadong kumpanya. O beto kay nina makapagtaonin dugang na buffer sa supply kang nasyon sa panahon kan krisis. Ikakarkulong maabot sa 500,000 na bariles na enot na stockpile na igwang poko mas o menos 5 bilyones de pesos na kantidada kaibanan ang pagtitindog nin mga tangke, pipeline, pantalan, as in iba pang pasilidada. Sigon sa DOE na nakikipagkoordinar na ang gobyerno sa Philippine National Oil Company as in Maharlika Investment Corporation nga nina matapos ang kasunduan sa loob ng duwang bulan kasunod kan feasibility study as in site evaluation. Plano man kan gobyerno na padakulao ng reserba nga nina madugangan ang presenting 30 aldaw hasta 60 aldaw na inventaryo kan mga pribadong kumpanya as in magdugang nin pokomas o menos 30 aldaw na buffer stock.
1: Nagpatanid ang United Nations na makaka-experyensya ng matinding epekto kan El Niño ang nagkadakol na nasyon. Sigon sa World Meteorological Organization na mas magiging makusog ang El Niño sa naitatadang parte kang taon. Magre-resulta iniya na mas matinding init kan panahon sa bilog na kinapan. Bigko konsidera man kan eksperto na inian magiging super El Niño. Padagos ang pigsasagibong pagbubantay kan mga eksperto sa kondisyon sa mga rehiyon sa Central Pacific. Nabibilog ang El Niño in kasong nagkaiguanin pagbabago sa daloy kan parosa kung sain nag-aagi ang mas mainit na tubig sa Tropical Pacific Ocean.
0: Dahil tinugutan na kang sandigang bayan ang kahagadaan ni Leyte Representative Martin Romualdez na bawion ang precautionary hold departure order kontra sa iya. Katakod kang subot pagkakaimbwelto kay ni sa isyo sa flood control skandala. Basado sa desisyon kang sandigang bayan 7th Division, sinabi kay ni na dainadepensara ni Romualdez ang rason kay ni na pangangaipunin medical check-up. Nagpalyar subot ang kongresista na magsumiter din medical records sa medical abstract o schedule kan sa iyong check-up sa Singapore. Dugang pakan korte na nagpalyar man si Romualdez na magpahiling nin patunay na nagkaigwa siya ni na kaparehong biyahe sa ibang nasyon para sa pagpapabulong. Antes pa man na maimbuelto ang pangaran kon kontrobersiya sa flood control projects, marurumduman na sa presente pigiimbestigaran ang dating House Speaker huli sa subot plunder, direct bribery, pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery as in money laundering. Niyan trastanto ang naunambitan ng mga akusasyon ang mahigot na pinahumutika na kan kongresista.
1: Yan tras tanto aminado ang grupo nin Paraoma na maski papaano makakabawa sa gasto sa produksyon ani pinautob na tapya sa presyo kana produktong petrolyo. Sigun kibantay bigas spokesperson Kathy Estabillo na daiman dapat maging kampante ang mga namamanuan uli sa pabago-bagong presyohan na urog na o urog pang harayo pa sa pre-crisis ang presyo kan langis na nasa 55 pesos kada litro bago pa naman subuot otomatiko na nagbababa ang presyo kan abono kaya magabat man liwat ang paksano na ka na mga paraoma. Katakod kay niya, padagos man ang pangapuda na ka ng grupo na ibasura na ka ng gobyerno ang oil deregulation law ang nga inadagos na makontrol ang presyohan na. Dugang pagkainiya, nawara man napatod ang nasa indang pangapudan na ibasura ang value-added tax as in excise tax. Ulit at day man ini nakakabalik sa mga namamanuaan na. Sigun pakiestabilyo na maski pa igwang big time na pagbaba sa presyo kan produktong petrolyo, wara man na nangyayari na pagbaba sa presyo kan bagas as in iba pang mga barakalo na. Alas 5.23 ni na pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngay po niyan in minerals kay guli ng paginom ni Sarong Kapsula Roald daw. Nga ni makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Nasabi po ka na pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapekta rin niyan sa Northern Luzon, Central Luzon, as in Western Section, kan Southern Luzon. Dahilan kay ni Ana Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, as in Pampanga. Magkakaigwanin paminsan-minsan na pagkuran, posible digdian flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, natadadang parte kan Ilocos Region as in Central Zone, magkakaigwamanin madampog na nakalangitan na may kalata-kalata pag-uuran. Posible maligdian na flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan na may mga makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5.20 sa isnin pagkaaga as in masunno pa alas 6.23 sa ngunyan na pagkahapon. Alas 5.25 nina pagkahapon. Pasiriman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminagsak ang sarong Taiwanese military training aircraft durante kan simulated engine failure exercise. Sigun sa Defense Ministry na nagresulta ang aksidente sa pagkagada na kanduwang piloto na luna dagay niya. Nag-crash ang T-34 plane sa runway sa Gangshan Air Base sa siyudad kan Kaohsiung. Nagbilog naman ng Task Force and Air Force nga na-investigaran ang rason kan nasabing aksidente. Na-identifikaran man ang mga piloto na sinda Lieutenant Colonel Liu as in Lieutenant Colonel Guo. Mientras tanto, nagpaabot man ang pakikidumamay si Presidente Lai Ching-te as in inapod ang mga piloto na heroes as in pinasalabatan sendang sakripisyo as in dedikasyon sa Taiwan.
0: Mientras tanto, nagludsar ni na mahiwasang airstrike ang Russia sa Ukrainian capital na Kyiv. Nagresulta ini nin danyo sa kadakol na edifisyo as in mga kaharungan sa lugar. Igkakarkulong na sa 10 mga katawo ang nagadaan sa madamlag na pag-atake ng Russia kung sain labi sa 100 na katawo ang nairido. Pinagsarong drone as in missile attack ang binutasan kang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Pigko konsidera kang Russia na magbalusinda huli sa inot na mga pag-atake kang Ukraine kan mga nakalis na simana.
1: Yan tras tanto, padagos ang giyara sa Southern Lebanon maski painako na kan Israel asin Hezbollah ang planong tigil putukan na propuesto kan Estados Unidos. Sigon kay US President Donald Trump, nagkasundoan parehong kampo na punduhuna ang giyara makalisaan na makaulay ang nasindang mga kinatawan. Tinanggap man subot na kan Hezbollah ang nakasunduan na punduhon na ang pag-atake sa Israel kapalit kanday pag-atake kan Israel sa Beirut. Kinumpirmar ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nakasunduan alagad nagpatanid na magpapadagos ang pag-atake kundi mapunduan ni Hezbollah sa pag-target sa mga syudad asin sibilyan na kan Israel. Sa ibong kaini, sinabi ni kan Hezbollah na nagsagibon nini ng mga pag-atake gamit ang drone asin artillery laban sa mga militar kan Israel matang nairehistro man kan Israel na naharang kaini ang duwang projectile hali sa Lebanon. Igwa man na panibagong airstrike kan Israel sa Southern Lebanon. Uli digdi, nagpatanid man ang Iran na ananumang pagbalgar sa tigil putukan sa Lebanon may kukonsidera nga pagbalgar sa nag-iiral na kasunduan sa pagultangan na kan Iran asin Estados Unidos. Mientras tanto, nanindugan man si Trump na nagpapadago ang diplomasya asin nagtitinir na epektibo ang kasunduang ceasefire. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatudakan mga barata sa technical department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bonazala sa mga parantaway tama na sa bilog na probinsya kanang Camarinesura, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puya. Marina paghapon man sa satuyang mga live viewers kay Briagas Adlao, John Paul, kay Andrea Patrick Dionido, kay Judy Hicap, kay Ma'am Annalisa Binos Balmasada, kay Jerry Delmo Kapitin. Marina paghapon sa mga taga-Malolos kay Romnick Bilao. Kami po ang sendo naging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawa na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tinduna na! Barrada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 1.
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one!
3: Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 herbal coffee mix. Mura na, healthy pa.
14: Ask yourself this.

0: Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kay po niyado kan oras para mamantiniran sa ito yung mga sadire sa pig-aapod na me time as in self-pampering. Sa in pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa, 150, mani pedi, 50. As in duma naman kita mapa hand spa, gluta drip, gluta for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City, sampang sa Nakunamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Oo, dyan lamang po sa ito yung pagbabalik. May ichichika ako sa inyo tungkol po naman sa Leo Lavandero Laundry. Alamin natin yan ha, kaya dyan lang kayo.
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Pakitay!
0: Ay. Ano nga ba talaga ngayon ang pinag-uusapan? Bakit nila pinipilit na ibalik ang mga bagay-bagay na hindi dapat pag-usapan na dahil... Siyempre, nakapag-move on na sila. Pero matunog na matunog pa rin. Siguro kasi dahil parang naging enterprise ang kanilang love theme. Kaya naman, etong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ay tumutuloy pa rin sa mga alaalang nakaraan at siyempre sa puso pa rin ng kanilang mga fans. Meron kayong chance na magkabalikan ang kanilang love team? Kahit isang bilang love team man lang para mapagbigyan ang kanilang mga fans isang napakagandang pelikula? Ngunit subalit na tapot, marami din naman nagsasabing, oh bakit ano na nangyari doon sa Kat Din? Yung tambalang Catherine at Alden na talaga namang sumabog ang box office dahil sa sobra talaga namang tinangkilik ng sambayanan at hindi lang ng sambayanang Pilipinas ha? Kundi ng buong world. Buong world? Yes! So, eto na lang ha. Kung nakikinig man po ang mga producer dyan. Producer? All at mga producers dyan. Bakit hindi na lang pagsamahin? Daniel Padilla, Catherine Bernardo, at Alden Richard sa isang pelikula. Ayan. Para matigil na yan. Kasi hindi talaga titigil yan. Diyan talaga natin malalaman kung ano nga ba talagang klase, charisma, karisma, panghihikayat, pagmamahal ng mga fans sa kanila. Talaga siguro mga 3 buwan ipapalabas sa mga sinangkay ng pelikula, eh talagang yan na. Yun na talaga ang pinakamatinding manifestasyon na ang hirap tibagin ng Catherine Bernardo, Daniel Padilla, at Alden Richards triumvirate. Triumvirate? Gusto niyo join? At syempre, dapat isama si Sisi Maturan. Sure! Isiningit na naman ang self. Ah, dito lang po nagkakatalo kung anong klaseng kwento. Kasi dapat talaga matindi ang magiging kwento at takbo ng mga pangyayari sa pelikula para maging excitement. Sa ending kasi isipin natin saan mapapapunta si Catherine? Kay Alden o kay Daniel? Ganon. O ano, kung meron po kayong mga comments, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, audio live stream sa One Radio, 99.7 News FM. And of course, nandito pa rin po kayo sa Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!
1: The Tita Poyana Show!

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago! Introducing!
9: Patata!
8: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Patata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
14: Available in all supermarkets near you.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: The Tita Puliana Show.
17: Puliana on the Show! Radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. One.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Para doon sa mga kararating lang, kararating lang. Sana po naman ay naging maganda ang inyong maghapon, mapagpalaya, and most especially, naging very inspiring ang inyong wonderful Wednesday. Ang oras po natin ngayon, ganap ng 6:36. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating palatuntunang The Tita Pulyana Show with your Josen and Kahibangan. Tita Pulyana, sa kung alas 9 po kita magkakaibanan. Iguha po kitang TikTok account. Pwede po kayong pumasyal doon. Pwede niyong panoorin ng lahat ng mga contents doon. Yes, pwede niyo rin i-like. Pwede niyo rin i-follow. Josen ng Kahibangan sa TikTok. Ayan, doon nyo makikita ang beauty ko. At least naka-filter. Pero sa ating live stream, audio lamang po. Para ma-feel nyo talaga, ay, nakikinig ako sa radyo. Ayoko yung radyo na may mukhang nagsasalita. Tapos hindi naman kagandahan. Diba? Ay, mali ba yun? At least, mapakinggan din nyo po kami sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre, para sa ating mga commentators, good evening po, Tita Pulyana, watching live, Barangay Angas, Bicol, Basud, Camarines Norte, Philippines. Sobrang malamig na gabi talaga? Happy Wednesday evening, everyone. From Dave Pasit. Hello, Dave. Kumusta na kayo dyan sa... Talaga ba? Malamig? Dyan sa Basud ngayon? At Lies, makapasyal nga dyan. Sure! Hello naman kay Romnick Belaos. Good evening din sa'yo. At eto, good evening po, Tita. Always listening to you every night. But shoutout po sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyaris family of Panarayon, Bakake Albay, from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless to you po, Tita. Oh, thank you so much, Eusebio Castillo. Maray na banggi po, Tita Poli. Hello, Bernal Daisy Buena Obra. Hello, Miomi. Victoria Donato from Florida. Oy, umagang umaga. Good morning, Florida. Kamusta ka na, Tita Vicky? At syempre, hi, Tita Pauline. How are you ni po? Sabi naman ni Levy Binias Fernandez, I'm okay naman, Levy. Sana you're okay too. At sana ikaw ang magtahi ng aking wedding gown. Wala pa rin nakaka-recover. Wala pa makapag-move on sa aking pagpapakasal. Parang hindi ko na yata kaya. Parang i-take down ko na yung picture na yon. Pero sa totoo lang, ang ganda ko dun na. Ako po ay alipin ng filter. Char! Parang enjoy ako ngayong araw na to, ano? After a few days of, you know, not feeling too well, now I feel so great. Thank you so much to the Most Holy Spirit, to the Lord Jesus. Thank you. I feel so much better today. At sa lahat po naman naman nagdadasal dahil hindi nila napakinggan ang inyang Tita Polly. Nabakot masyadong magayon nun. Pero mahamud dun. Day man nila napaparong. Parong-parong talaga ang radyo. Dai. Aday ko! 6:42. O, eto na yung chika ko, ha? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and detergent, and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 for up to 7 kilos, and 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. Meron pa tayong free loyalty card at mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily ang Leo Lavandero from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Iba Lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay nasa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Oh yes, ano pang hinihintay nyo? Iba Leo Lavandero na yan! Thank you so much, Tito Leo and Tita Joy. Sunday. And of course, sa lahat po na nandyan ngayon sa Leo Lavandero. Thank you so much, Tita Vicky Donato. At syempre, umaga po ngayon dyan sa Florida. Umaga din po ngayon sa Toronto, Canada. At ngayon naman ay tanghali sa Milan, Italy. Kaya good tanghali. Oh. Sa lahat po naman ating mga kababayan dyan sa Milan, Italy na nakikinig sa atin ngayon through Facebook. Most especially kay Marinella. Senyorina Marinella Rosales. Dyan po naman sa Milan. At syempre naman kay Fredua. Dyan sa Paris, France. Parang tanghali din yata ngayon doon. Ano? Pero sa puso ko, gabi na. Sa puso ko lang.
1: The Tita Poyana Show!
2: Kumita ba ang tayo sa huli? ano yung pelikula ni Don Bell? Tayo sa wakas. Ayan. Kumita daw at isa ito sa pinakamalakas na pelikula sa 2026 sa first day. Dahil ang kanila kasing pag-promote nito, no, ang kanilang pinaka-slant ay huling pelikula ni Donnie Panganiban. Ah, Panganiban. Pasensya naman. Donnie Pangilinan at ni Belle Mariano. Kaya naman maraming na-excite. Tsaka sa trailer, ang ganda-ganda. Paiba-iba ang kanilang mga karakter. Tapos magaling din ang kanilang direktor na si Kathy. O, diba? Kaya naman, eto po ay kumita. At pag kumikita kasi ang pelikula, eh masayang-masayang industriya. Dahil marami na naman ngayon ang maghihikayat na mag pelikula, mag-produce ng pelikula. Kaya sana po naman, kahit papano, pag-ipon-ipunan natin ang ating pampanood ng pelikula sa mga sinihan. The Tito Pagliani Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: And Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
10: Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea.
4: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
14: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
13: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: The Tita Puliana Show.
17: The Tita Puliana Show.
16: The Tita Puliana Show.

hello, hello, hello. Takumoon! Welcome, say good on. All that is cancer doing programming the Tita Pollyanna Show. Third day of June 2026. Ako musta naman? Okay naman ang June? Ako parang ang feeling ko ang ganda-ganda ng vibration ng June para sa akin. Kasi starting June 1st, I felt a little but much better. Why hindi makapagsalita? Kasi I'm so flabbergasted. Sana kayo rin po, kung meron po ngayon mga dinaramdam sa inyong mga katawan, dahil syempre, mortal po tayo. Katawang lupa po ito. Kaya naman, napakaselan po at maya't maya, meron po tayong nararamdaman. Kung kaya naman, dapat gawin natin ang lahat ng ating magagawa para maiwasan po naman tayo ay humantong sa mga di kagandahang pakiramdam sa ating sexy body. Hello to Annalisa Binos Balmaceda. Good evening sa'yo. Ganun din kay Jean Abrera Christian. At kay Tita Cherry Borja. Good evening po. Thank you for listening sa ating audio live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre dahil second hour, nag-entertain po tayo ng ating mga chatters? Mga texters? Talagang ano ha, nakakainis. Ito actually, putol-putol yung kanyang pinadala. Actually, nagsimula ito kaninang tanghali. Pero inipon ko lahat ang aking lakas upang talaga aking maunawaan kung ano ang kanyang nais ipaabot. Itago na lamang daw natin siya sa pangalang Charmaine. Charmaine? Ayaw mo ng Vanessa. Ayaw mo ng Bernadette. Ah, sige, Charmaine. Si Kuya, tuwang-tuwa, Charmaine. Anyway, ang kanyang katanungan, paano lisanin ang isang mapanakit na relasyong tumagal ng 7 taon? Bakit? Bakit mo pinatagal ng ganun? Nako, Charmaine, alam mo, yung ano, sa isang buwan pa lang, yung unang-unang talagang panahon na sinaktan ka, dapat umalis ka na kaagad. Yan lang po ang nais nating ipaabot. Pero marami din kasi ako nakausap, no? Like, or teka, sandali. Parang meron din akong personal experience na ganun. Hindi naman ako sinaktan ng... hindi ako sinaktan ng physical, kundi emosyonal. Pero hinayaan ko lang. Pero actually, nung maging 3 months, sabi ko, ayoko ng ganito. I don't wanna get hurt, you know, all the time. Yung paulit-ulit, nagiging cycle. Kasi akala nyo, yun na talaga ang klaseng relasyon meron kayo. Hindi po yan nakakaganda sa ating mga kaluluwa. Ganon, Charmaine. Ay, alam mo naman, mahirap lisanin, no, ang mga ganyang relasyon na tumagal ng halos or more than 7 years, lalo na kung nakahalo na rito yung pagmamahal, yung mga alaala, yung mga panghihinayang, at takot na magsimula ka ulit. Yung bang, teka sandali, magkahanap naman ako ng iba? Diba? Yung ganon. O di kaya, okay na siguro to, kahit naman ako sinasaktan niya, mabait naman siya eh. Medyo nakainom lang eh, medyo parang, tapos mali-mali yung aking mga sinasabi, ayun, nasasapok ako. Hoy! Kapag mapanakit na ang relasyon, emotional man yan, verbal, financial o physical, no? Yan po ang mga pananakit na dapat nating iwasan. Pag medyo nakaramdam tayo ng ganyan, dapat aware ka na dyan, ha? Kanariwan din kasing nagiging cycle ito at masasaktan ka na paulit-ulit, tapos magsusorry siya, tapos maging maayos sandali, tapos uulit, kaya hindi sapat ang mahal mo pa ba? O diba? Hindi yan sapat.
bilang basihan lang kung dapat manatili ka o hindi. Parang isipin mo, mahal ko pa ba siya? Mahal ko pa siya eh. Eh hindi ko siya mapagawalan eh. Mahal ko siya! Gano'n. Di ba minsan, kasi ang puso natin, ang kulit din eh, no? Yung utak natin nagsasabing, hoy, tigilan mo na yan, hindi na maganda yan ang ginagawa sa'yo. Sabi naman ang puso mo, che, dyan ka lang. Sabay ganun. Nag-aaway yung puso tsaka yung utak mo. Ayoko lang ganun. Diba? Kaya meron tayo siguro mga praktikal na ligtas na paraan para makaalis sa mga ganyang relasyon, no? Dapat linawin natin palagi sa ating sarili kung bakit tayo dapat umalis. At kung meron kang ballpen dyan at maliit na papel, isulat mo. Mas maganda yung kasing sinusulat mo talaga. Ito isang makalumang paraan pero dapat sinusulat yan. O di kaya pwede kayo mag-note sa inyong mga, ano, sa inyong mga cellphone, di ba? Meron naman kayong notes dyan. Isulat nyo mismo ang mga nangyayari. Halimbawa, May 26, 2026. Sinampal niya ako sa oras na alas 2:30 ng hapon. Ganon, isulat mo, i-document mo yan, lahat ng pananakit. Tapos yon kasama na rin yon doon yung mga paano ka sinaktan, gaano kadalas, ano ang nagiging epekto nito sa iyong mental health, sa iyong dignidad, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, pati na rin sa iyong mga pangarap. Kapag nalulungkot ka at gustong bumalik, halimbawa, mahalagang may babalikan kang paalala kung bakit ka umalis. Huwag hintayin ang perfect ending. Wala naman kasing perfect ending eh. Diba? Actually, meron din namang mga taong sabi nila, ay, ang ganda ng aming ano, paghihiwalay. Seamless. Hindi, walang nasaktan, walang umiyak. Tapos naghiwalay lang kami ng maayos. Ayun, tipong may mga ganyan. Kung halimbawa, very mature na rin ang pareho, no? Pero minsan kasi pag kasama dito or involved dito ang pananakit, alam mo na hindi mature yung isang tao kasi hindi po ang isang mature at matinong tao ay hindi nananakit sa taong kanyang kinakasama. Yan lang po ang totoo. So ibig sabihin meron siyang mental health issues. Kaya dapat po natin yan talagang isipin palagi na umiwas tayo sa mga relasyon na tayo ay nasasaktan dahil ang kaharap mo ay hindi mature na tao. Minsan nga, baka nga hindi tao yan eh. Diba? Isa siyang animal na nanakit. Pwede rin naman siguro mangako siya na magbago, pero kailangan may ultimatum. Gano'n naman, diba? Pag may nangakong isang tao na magbago, dapat meron ka talagang boundaries, meron kang ultimatum. O kailan? Sa June 16, hindi na kita sasaktan simula June 16. Ano, ang daling magsabi eh, no? Pero ayan na naman, mauulit na naman yan. Kaya medyo iwas-iwasan natin yung mga ganyan, ha? Dahan-dahan ka lang umalis. Charmaine. Ha? Dahan-dahan kang umalis. Tsaka dapat talaga buuin mo ang iyong desisyon na yun na yun. Diba? Tapos simulan mo ng magplano ng buhay mo na hindi na siya kasama. Ganun lang kasimple. Diba? Sa tingin mo, kakayanin mo ba yan? Kung hindi mo kaya, wala na akong magagawa. Bakit ka pa nag-text? Si Melanie na lang kausapin mo. Hindi na ako. Okay. Anyway, thank you so much, Charmaine. At sana naman ay maiwasan mo na yan at sana makatagpo ka ng isang panibagong pag-ibig na hindi ka masasaktan. Kano naman yun eh. Karma-karma lang ang life. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet. 13 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage

0: Dutch oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
3: The Tita Puliana Show.
4: Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
11: Pesh, hindi ako.
19: Makidistro.
11: Firmang walat.
12: At parang vatang-vata
11: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
5: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
1: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
16: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show. Pulyana Show!
1: Yay! Olay! Sa oras na alas 7:33, nabati nyo na ba ng Happy Mother's Day ang inyong mga nanay? Niyakap nyo na ba? Hinalikan at bigyan ng ensaymada? Well, that was very special day ngayon para sa ating mga mothers. And every week, make Wednesdays your Mother's Day. Dahil nga naman, memergeles. O, oh, diba? Kaya mo yan. At ngayon po naman ay parang nasa Chubibo po tayo. Ang ating bansa ay parang nasa Chubibo. Umiikot-ikot. At para namang hindi na natin maintindihan kung ano mga pangyayari. Pataasan sila ng boses. Yung iba naman ay patalasan naman ng pag-iisip. Yung iba naman ay pasyungahan. Kaya hindi na natin maintindihan ngayon ano nga ba talaga ang ating dapat isipin. Well, nasa atin na po yun kung paano po natin uunawain ang mga pangyayari. Unang-una, dapat maging conscious po tayo na merong dalawang pamilya ngayon na nagbabangayan. Talagang wala ng mga pasubali. Duterte versus Marcos, Marcos versus Duterte. Yan po ang isang realidad na dapat po natin tanggapin. So ayan, natanggap na natin. Pangalawa, saan ka ba dapat? Saan ka dapat? Doon ka sa Duterte o doon ka sa Marcos? Mali. Mali po kung kayo ay sasanib sa kung ano man dyan. Dapat para sa bayan pa rin po tayo. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng karamihan, no? Lalong-lalo na yung mga nasa academics o academe, yung mga technocrats, yung mga tao, mga politiko din. Iniisip din nila kung saan at kung sino sa mga ito. Kasi marami pong mga alipores dyan eh. Lalong-lalo na sa Senado, no? Napapansin na natin, pati nga rin sa Kongreso, sa lahat po ng mga ano, antas ng ating pamahalaan ay merong maka-Marcos, merong maka-Duterte. Pero yung mga matitino, yung mga maayos ang pag-iisip, ang kanilang kinikilingan ay doon sa mga kung sino ang makapag-deliver ng mga bagay-bagay o di kaya magpapaliwanag na ang basihan ay ang konstitusyon. Kaya pag hindi po natin yan naiintindihan din, balik na naman po tayo sa ating mga research. Dahil bilang mga mamamayan, dapat alam din po naman natin kahit konti man lang nakaalaman tungkol sa ating konstitusyon, kung paano ito gumagana at kung paano tayo napapangalagaan bilang mga mamamayan at bilang isang bansa. Kaya dapat doon po tayo sa mga nagbibigay ng malinis at maayos na pagpapaliwanag tungkol po naman sa pagpapalaganap ng ating konstitusyon. Ito ay nangyaring impeachment case, no? Yung nagkaroon ng hearing sa Kamara. Mapansin po natin, napaka-sinop ng kanilang pagkakagawa. Hindi yung parang wardi-wardi lang. O kasi yun yata ang gusto mangyari no ng mga Duterte, na parang gusto nilang influensya. Napansin nyo naman kung paano nila ginugulo-gulo at hindi nga sumipot pa mismo si VP Sara sa mga hearings na dapat ay nandun siya. Kaya naman, naiisip natin na bakit niya iniiwasan yon? Dapat hinarap niya at baka naman sa kanyang pagharap ay baka mabigyan niya tayo ng kapaliwanagan kung bakit siya napunta sa ganyang sitwasyon. Napakaselan po at napakalubha ng mga aligasyon laban sa kanya. Kaya hindi dapat niyang ginagawang biru-biruan. Kung sa bagay, sanay naman tayo sa mga Duterte na mapagbiro. Pati nga Diyos itinatakwil. Eh, nasa ano yan eh, talagang documented po yan. Kaya hindi po natin alam kung bakit meron pa rin po sa atin ang masyadong naniniwala sa mga Duterte. O para sa mga Marcos naman, eh bakit pa tayo maniniwala sa mga Marcos? Eh marami din naman nagsasabi na, ay nako, yan talaga sila, eh mga mandarambong yan, di ba? O kaya dapat sa tao na lang tayo. Kung saan talaga nararapat. Kung halimbawa, no? Tulad nung nangyari ngayon sa Senado na natanggal na. Di ba? Sino ba yung natanggal? Parang naging pro tempore na yata ngayon si Gatchalian. O, si Senator Gatchalian. So, sinong natanggal dun? Anyway, dahil dumating si Cheese. So, dosi-dosi na ngayon ang mga senador. So, parang napapansin na natin na ito na yung chubibo. Oo, tsaka yung mga balancing ay medyo napapansin na natin dahil talagang napakaselan po nitong impeachment case na ito. Kaya dapat masinot din itong magagampanan ng Senado. Alam natin na halatang halata naman talaga na meron talagang mga tauhan ng mga Duterte sa Senado. Diba? Alam naman natin na talagang ipagtatanggol nila hanggang sa huling patak ng kanilang katinuan. Huling patak ng katinuan. Ang mga Duterte para ma-acquit si VP Sara. So okay lang kung ma-acquit si VP Sara, pero dapat sa maayos, matino at nauunawaan natin kadahilanan. Hindi yung na-impluensyahan lang o di kaya nagkaroon ngayon ng takutan. Di ba? Ay, kasi talaga ako nananahimik lang ako nito mga nakaraang araw dahil ayoko talagang magkaroon ng mga ganyang pag-iisip dahil nakaka-stress. Di ba? Ilan pa naman sa mga senador na yan, eh kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin kung sino. Kaya para naaasar ako, ayoko nang mag-chat sa kanila. Diba? Kaya dapat natin palaging isipin kung saan yung tama, kung saan natin na mas naunawaan. Huwag po tayong padadala sa ating mga emosyon, diba? Dahil halimbawa nga, kung gusto mong isang tao, halimbawa nga, yung isang taong mahal mo may ginagawang hindi kagandahan, diba? Siyempre, ipagtatanggol mo pa rin siya at kahit mali na siya, ipagtatanggol mo pa rin siya. Hindi dapat ganon. Dapat doon tayo kung saan nararapat ang ating katinuan ay magiging maaliwalas, ha? Hindi natin dapat iniisip palagi yung ating emosyon. Kaya pagdating kasi ng at the end of the day, gabi na. Hi, Jovan Valeriano Zabala. Diyan po naman sa Bulan, Sorsogon, sa Fabrica. Kaya magiging basihan na rin po ito sa ating butuhan sa 2028. Ngayon kasi parang mas nagiging malinaw na, di ba? Mas nakikita, wala na, unfiltered na. Wala nang filter yan. Yung makikita na natin yung mga pagmumukha at kung sino-sino ang ganito, kung anong kulay ng mga ganyang mga politiko. Kaya dapat isipin natin palagi kung sino nga ba. Dahil sabi nila, ay naku, lahat ng mga politiko naman, naku, hindi mo maasahan yan. Kaya ang tinatawag nating lesser evil, doon na lang siguro tayo sa lesser evil. Pero kung gusto niya ng mas evil, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi na ako mangingialam siya. Diba? Doon sa mas nakakapagbigay sa atin ng kaayusan. Tsaka kasi yung ano, yung mga kadramahan ng mga nangyari itong mga nakaraang buwan at nakaraang taon, walang epek. Napansin nyo ba? Nagkaroon ba ng epek yung pagtatawag ni Amy Marcos na drug addict si PBBM? Wala naman, di ba? Wala namang halos naniwala sa kanya. Dahil bawat Pilipino sa kanilang pamilya may isang addict. Baka nga may dalawa pa. Kaya kilalang kilala na ng mga Pinoy kung sino ang mga adik-adik. At kahit yung may mga adik nga na mababait. Oh, di ba? Kasi ito, this is ano ha, it's isang itong realidad na bawat pamilyang Pilipino merong kamag-anak na adik. Kaya alam na natin kung paano natin tutuhin ang mga adik, di ba? Yung iba, hindi naman adik yan, gumagamit lang, ganun na rin po yun. Pinapalabas ni Amy Marcos na masama yan, kaya dapat may nangyari ng awala. Parang tumahol lang siya sa buwan. Kaya sana mas magkaroon pa tayo ng maayos na pagninilay, lalong-lalo na bago tayo matulog sa gabi. Manghingi po tayo ng enlightenment. Maghingi tayo ng enlightenment. Hindi lang tungkol din dyan sa mga gobyerno na yan. Pati na rin sa ating apang araw-araw na buhay. Magkaroon tayo ng mas maayos na pag-unawa sa mga pangyayari sa ating mundo para naman hindi tayo nakakaabala at hindi rin tayo maaabala. Ganyan lang po siguro ang maayos na mabuhay sa mundo. Tanggalin na natin yung mga iniisip natin, yung kayamanan, yung material na bagay. Hindi na yun. Dapat mas pangalagaan natin ang ating mga kaluluwa. Dahil at the end of the day, gabi na. Si Kuya, oh, tuwang-tuwa, oh. Kumusta po ang ating mga senior citizens? O, pa-cha-cha-cha-cha-cha tayo dyan. Tsaka syempre, ingat po tayo sa ating mga kinakain. Baka hindi tayo matunawan. Dahil mahina na po ang panunaw pag umabot ka na sa edad na 55 upwards. Kaya ingat po tayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
2: The Tito Pollyanna Show.

0: Chakamoos, Chakamoos. Welcome sa panghuling oras kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Hunyo at tres. Siguro naman nararamdaman nyo na mukhang maging mahalumigmig ang ating Hunyo tres at malamang sa mga susunod na araw. It's gonna be a cool night. Wow! So sweet naman. Holding hands na tayo, o di kaya akbayan, kung gusto nyo yakapan pa eh.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Di ba pa greetings, greetings, holding hands, yakapan, beso, beso. Of course, good evening kay Dave Pasit. Diyan po naman sa Barangay Angas, Pasud, Cam Norte. Hello to Romnick Bilaos. Of course, para po naman sa Bermas, Basiliano, Castillo, Belo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. Greetings coming from Ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Eusebio Castillo, Diyos Malay na Banggi. Hello to Bernal Daisy Bona Obra. Of course, Florida. Sana nakikinig pa ngayon si Victoria Donato. Levi Binas Fernandez, hello. Ganon din kay Analisa Binos Balmaceda, kay Jean Abrera Christian, Joven Valeriano Zabala, dyan po naman sa Bulan Sorsogon, Janeline Camo, good evening. Ganon din kay Arnold Shelo Carino. Shout out sa family Shelo, especially sa family Carino. Diyan po naman sa Barangay Daraga, Karamoan. Always, One Radio Tobacco. Wow, thank you so much. Kumusta po kayo dyan sa Karamoan and of course to the Shelo and Carino family. Thank you so much for listening in every night and every day sa One Radio. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Yes, shout out din sa kanyang pamilya sa Floodway sa Pasig at sa kanyang pinakamamahal na asawa. Good evening sa inyo dyan sa Bacolod. Malipot na dyan. Wow. Dolores Pacao, dyan po naman sa Mandulungan Daet. Kumusta na po, Chat Dolores? Kagawa John Bongalon, dyan sa Barang Hawon, and of course, kay Ninong Noel Bongalon. Nagtaga si Ninong Noel. Paano ako naging ninong niya? Of course, good evening din po dyan sa Bongay family, sa Binitayan, and hello to Errol. And yes, good evening kay Evangeline Vianas and kay Marisa Binas na taga Balyong Salog. Diyan sa Marirok Puro 4 sa Descalzota family. Hello Jing and Gianan family. Siyempre, Diyos Manila Banggiman kay Madam Helen Toledo, Floor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, always Dindugon. Wow! Diyan po naman sa Buling to the Bornelia family, lalong-lalo na po kay Samantha and Shan. From Maricel, shout out sa mga pogi. Wow, may ganon. Shout out sa mga, gaano ka pogi? Sir Arnel Cabria, Eli Bikilio, Loi Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ganon din kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban, kan Kabangan Tabaco City. Dr. Sylvia Beloso Prado, good evening po. Siyempre naman, dyan po naman sa Barangay 3, Malilipot, sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Tito Rico, Ariki, at syempre naman sa Bicolanang Bungal. And ang kanyang alalay na si Alam Pudin. Binabati din po natin ay ang isang lalaking simple lang pero masarap magmahal. Wow! Hello kay Let Borillo dyan sa Zone 3, Burak, San Lorenzo. Lariza Banyas, kumusta na you? Of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet to the Manzo family. Kumusta naman po ang Manzo Meat Shop ngayong gabi? Hello! Of course, dyan po naman sa Puro 4 Burabo Daet to the Abilgos family. Hello, Chatnida! Dyan po naman sa Lagon, Abaez family. Hello, Tommy! And of course, sa Kamambugan, Sofranos family. Kumusta ka na dyan, Chat Dora?

Yek Kanyeta, kumusta ka na? Good evening sa'yo, Yek Kanyeta. Marita na hiling ko. Hi, De Seed. Kumusta na dyan sa San Ramon? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Good evening. Nyao pa dyan si Mami Normita Contreras. As in sa mga para tokwa dyan. Para pabakal ni rapper Joyce Maray Nabanggi, as in sa mga parabakal ki Toge. Tonyo Vista, kumusta po kayo dyan sa Tobacco Night Market? At syempre, dyan po naman sa Tobacco Port area. Sa Chris Resto Grill, hello Mami Lani. Busy sa pagluluto, ganoon din kay Tita Evelyn. And most especially sa magayunon kong tita, Chris Barameda. Diyan sa Chris Resto Grill. Wow! Kumusta ang agum ni Karen? Si Box na mahiguson. Wow! Diyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Hello to Sardi, Barha, and Jacob. Ganon din po kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Upper Bonga! Kumusta na mga tambay? Diyan po naman sa Kinale. Good evening to my amiga na magayun. Noon, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas magayon, si Mami Upeng. And yes, magayon, si Tita Nora. And of course, si Tita Jealousy. At ang magayon, si Tita Ow. Vergara family, good evening. Diyan sa Kinale. And of course, sa Rioza Street, kumusta na si Ate V? Ano fi, Ate V? Bonggala, kumusta na? Asin po ang Kalisan family, syempre si Tito Rudy, o Kuya Rudy, si Ate Tez, at ang kanilang apong si Ariella, kumusta na? Kumusta ang panahon dyan? Nag-uuran? Bako pa, maray man. Good evening kay Tita Eva ng Kanaway at sa kanyang apo na si Namiar. Kumusta na kayo dyan? Text lang po sa 0961-447-3923 para sa ating greetings, shout out, Boulevard! Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Rush FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puyana Show.
9: The Tita Puyana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na, Bicolandia.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
16: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
1: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
13: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
14: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Wow!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show.
2: The Tita Pulyana Show.
3: Kumusta na si Chanda? Kinakamot-kamot na ba? Siyempre sa oras na alas 8:34 dapat kinakamot-kamot na ngayon si Chanda. Palakad-lakad na sa Azotea. Azotea na ba kasi Shell? Dahil siyempre tapos na naman po ang isang maghapon. Nakapaghapunan na. And it's about time to retire. Para maging fresh and renewed na naman tayo bukas. I really hope you had a wonderful time with your tita who's not so pretty. Pahabol na pabati sa Lotivio family. Diyan po naman sa Barangay Bacolod. Tapos daw kay Tita Mitch. Ayan, galing kay Yek Kanyeta. At okay naman ako, Yek. Kinumusta din kasi niya ako kung musta na raw ang life ko.
4: My life is so sweet. As I have love life. Sana all.
3: Wow, nangiingit pa, no? Ay, nako. Og... ano ba? Kumusta po kayo dyan sa San Carlos, Tabaco City? Kumusta naman si 30 Rio Perez? Maganda pa rin ba? Yes, kasi ibanan po niya to forever sa The Tita Poyana Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Trinco Float, Golden Town Sardines, and of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available po lahat yan sa inyong mga paboritong supermarkets and groceries. Kasama rin po mga sari-sari stores at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, thank you sa One Nook Chicken Inasal Daet. Diyan lang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sentro ng Daet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Daet, para sa inyong mga online orders. Thank you, One Nook! Of course. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, Bass Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. And of course, para sa mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time, sa in pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City, sa Hampang Senaka naman, the Coffee Hospital. Pashel naman po sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, mabalos po. Pink Spa. Siyempre, huwag na kayo ma-stress. Mag-relax, relax na kayo. Kung inyong mga labahin lang naman ang pinag-uusapan. Of course, nandyan lang po ang Leo Lavandero Laundry. Kaya ipa-lavandero na yan. Open daily po hanggang 6 a.m. hanggang 8 p.m. ang Leo Lavandero Laundry. At pwede kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Of course, matatagpuan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. I really had a wonderful time. At sana naman nag-enjoy din ang mga mommy today dahil araw ngayon ng mga nanay. Dahil nga Miraculous. Huwag ninyong kalimutan, every Wednesday, Mother's Day, dapat very special ang treatment sa mga moms. Huwag silang masyadong pagurin, huwag masyadong istrash. At dalhan ng Ensaymada. At sana kayo rin po ay nabigyan namin ng kahit konti katiting na kasiyahan. Bukas magkakasama po tayong muli. Araw naman ang mga uhaw bukas. Ito pa rin po naman ang yung lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung kagandahan ka, nasaan ang ebidensya? Uy! Masisilayan po ninyo ang aking beauty sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Mag-follow lang po kayo John at para maging masaya naman. Of course, thank you po sa mga nakinig sa atin sa Facebook, sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Hanggang bukas. Buenas noches. Love, love, love, love, love, love. Hui! Sweet dreams.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: One Radio, 99.7 News FM.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
4: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
5: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio News FM.
6: Tindugo na.
4: Bicolandia.

0: Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.